kek dewani padhe desang poragean iyang kalantak kebang jeneng awang bukojani

0: ñilo ci sar fe ci butu ni sama ma jubata ñu do
1: o jol ni des ba kanno da ka do ma gi ma na ka xaren sama la da ka
2: a boy rat li man yoy
0: gang sar ma jubatu ni sama tay ñu da ka gaw
2: da sa ka do ke taw
1: nana man ka to ku di amon may ñal len la ta des sana le ne may
3: lawta
4: Bibing carang begini deh, ada kunan.
5: Kunan deh. Wih, sedang sedah yang ngamah deh.
4: Kunan, kunan.
1: Siap, siap, siap, siap, siap. Banyak melana. Bet, kenodepen leh banget, nyan.